ira konde le mo ndundu dei go oji pe yo e go ha gondo mari e o mari uji vere go e ha gondo mo dumbe uji mo e ba jandange mwandu akagali ro mbunguno ro muronga nda jigume yo nene ngita ihuru ja yambulwe